Oh maman, Kindumbu za kofi nga maman, Kindumbu za mosala provisoire et maman. Nga pena la kala libala, na bi passe libala. Bongo na Kindumbu za kofi nga maman. Omana ndumba kuma mabana te, omana ndumba matate, omana ndumba kuma nesika gate, te mamu, na suete te, ya wepe mkwe ukufa soko mi, nesiko ya biso, na kotuna yo. Ah.